0: to
1: adon pa no pe mu ache
0: ye ni obidi si e ko fisiji
1: en pon su boko di e
0: onya me na fa mbi na so e
1: bi e boko
0: eni nti eno na na pe ye ko gana meti
1: se u fo ko ye
0: ko gana meti o ye ko ye ko gana meti na fe ye he en sema o do wet me e di ababese ye mbu mu en chire mu en fa en ma wo na ne tofa bomo ena mede bema wana pediri kan yenu ya nwa farifu wana yasremo epono so enye eni timo kwa na munti minyashu iye pa efa emba ye nwe jile nono enwe enemu se ebwani besi wa miyemi ya hudu nubi prepebe na msume kwa emu eni sede na hop debia ye mpu wano kwa ibrintuni bebi ya mepo wo ena na pebi mdia nwa ye di pa el hormo ye tifidu mante mwano su yenwe enemu se miyemi ya hudu nubi mwosebi mwetu ewo hono mwona ebele kwenye ni mne wye nibe hili ti ewe mwa nso ewe mbe kusukusu kakaan kredi ya vifefe mwa tisane beye na hehe ne mwose emembi ya hudu biwa medo na fi transition in order sectors no ehese insu ino betu ya tomframu na fi ajira mwoso atiti edf mwo bebi wa nso insu ino enframano bebo na fi ajira mwoso atiti edf mwo insu ino enka mwo eni tisa ene beye ewe wia ediwe ni nimbre mwo no tisi ine be na ya kwa zwa abo mwaka ese na nse yu mwa yu pa eni te mwa oda na mwa bomadi mwa de entumano mwa se mbibre na efumi abu anase mwa de diasun etu mwa kata mwa blanka te mwa yu na eshiwe tu mwa do pa ya saadi duwa huma chuna na ni mwa ayedi edi amadi se mbibre nwa eni te mpenifu obo wako sese di duwa na duwa ni yu mwa yu no yu mwa enyafi yu wa wano mwa emfa emwa na nkrutua mbeo bosu ya nkrutua hudua insuyo beto wa mbeo mwa bono besi na upi mwa wafla huo ama gana akra ni afika suwa hui na no insuyo beto mbeo mwono uhono mwana pei na wini ba kip kustako ya de azimu huu kufurudi ya kimo dako utafu kumasi obuwa sitako chifide kwa hivoni na msu bono ABC uhono mjohanji chimne juisinya eni ya juana 40% 60% intino bebi ya hone eye kwa hivyo ni bebi ya hono mepo wono wono wono ejina ohanji jemine diyo isi ya 60% mpua nupu wano wano ni diye ejina ohanji jemino edia naya eno sumidi nchirumu etu media browser kete kreya chenfi ya nemo se ena tebu buwa hene mse nshiru bimu netu mwa wano mwa ekira hene mse bono besi jemino jemino edia naya wana fei ebre mkenta mpo eno so nshiru bimu netu mwa wano mwa gosu sunyani techiman sampa eno sumidi ya nemo se bono besi jemino edia naya 40% yeba yendi tema leboli dama mbubo wakatanga na leweku wani jirapa hui nano insuini bimu netu ewo mm ya hudu bi ewo wano mo na ube piemu ewo ene ewe femu boga kutanga na lerugu wani jirapa hui ni musei insuini beto mframbo mura fila ira musu atitidi ya femu johanji simnebi ya sa 30% ya dama mbubo wale insuini hui ni musei ewe anu bebo bibi mudi ya madisha wani woho tema le hui ni musei na wani yensuye nba tuwamframu na fei ajira mwusu atitidi ya femu yendi nso mwese yensuye nba tuwamframu na fei ajira mwusu atitidi ya femu ni nani jina wanji jemine edu ya sa 30% ya ube pium ewa sampa techima nsuyani goso ena afei kintampo ok kintampo ewe inano ewe yano ebe boe bibi mudi ya madisha wanu wa sampo temu inano ejira atibubu katekrachi sefibe kwae enafe itakwa ehe ni mse insuyo nubeto ahono mwewe ya femu eji wahanji cheminedu ya sa 30% na obbpmu ewa obuasi kumase enafe kwa utafua ehwani inano eyadia yanubebe bibi umudia madisha wanuwa sampo temuhu ina akimo da kufurudi ya huwe ni mse insuyo nubigugu kakaa nkwa wewe ya ebrimu eji wahanji cheminu edu ya sa 30% ya huu efri azim takura di kip kusuini ba kaswa akra afrauni ya unoga huwe ina no adia wiyanu bebo ya bibi mudi ya madisha wanuho ewe wiyo bruma yu mbire femu ya mkungu wiyedi ya mbire femu ono efri se shube kwa itakwa obo asu kumasu kwa utafu wa kimo dan kufundi ya huu azim takwa di kip kusuini ba kaswa akra afrauni ya unoga huwe ina no adia buwano bi nshun bi mretu ewo ehono mo mbire femu o na ufri ene jula atibu ketekrachi ena ketekrachi ya hui inano insuino ebeto johanji chimnebdi ya sa 30% ya ufri kentampo gosu nfri ya ni mwuse insuino bimu letu ewo hono musu nyani ena fe titi manso enhwe ni musi nsu ni beto ho no mjo anti jem na duasa sampa so enhwe ni musi nsu ni bi mretum e ho no mo na efri ye ndi temal boli da mangu bo gatanga na le gu wa ni jrapanzo wo enhwe ni musi anape ebre eni bre bernu nsu ni beto mframbo na fe ayera manso atiti dia fe mo eje ha titi media 9 40% anape je ni me ko yem e ye best ifa sati ni titi gasten cheke sian koma jobo tu ahiri ena afi mini anu mi na ne busi ya fawo nwa brema bra kwa ni brema eskwa ni mpote mwa nte busi ya midi ya si ewe wye mbobre sa mwa
1: ok nche busi ya ewe mbobre sa chen chen chen weather update no na ya di ya si ya di doboka temu se mso di ukraya no ya babe tuwa suna di hudi u nina nso ya di ape mwa ya di akwa ya ni mpye mtuazo
0: abusia ya di doboka tano editor so na pay daily graphic na ya de ehye ase anapai na daily graphic no de edeni ma pa kesipa eye yura imanro kofi amabua ono eno ye minister for lands and natural resources ni funi de hana nsama wa natural edena pempem che bana caption no nsama wa ne ke yina ni se parliament ratifies mining agreement for 6 companies ntino pempem companies baku nsia ena pempem de mrajo jano ajo matu no emo na bomo amo mo abodi nkrata amo mo kwansi wonhwe na fe wontumi into efumagudie ewo oman konkro ganemo na ewo esoro anonso ono ze government reduces diesel pump price by 2 Ghana cedis ntino abanya bomade ze dia fango no etumi etu kosoro pa dia no adempa ntimprempre aban dia to no so abomade a atisika no 2 cedis edia free diesel ebo no so a ene etumi akwa ne nemo pa etumi dia ba o se expand opportunity for all deputy majority leader HMP ntino ene domkase wona wa mrase bedwefie no wona anase wonkani ni abedi yekire na akire se ehubenye se woye mrase bedweni a obemwode anse obehwe akwenya etumi ediamu bia se de beya wona so obetumi ajewo atumwa no nzuno anapay daily graphic ediaba mefa daily guide infantos anapay na daily guide de wa hanu mnoze miracle court freezes miracle abwajis bank accounts property and properties and you know you ramira kra abraje and they call to ahyese ni japade and afi ni sike egu ni bank anase ni bank account ina no ye de enyanse de atumi atuzo anya de betumi edin sakobom ayi sika anase on japade no din se business bo akase ni ina no eye ni de no so kratan no atumi edi about fuel price rocks skyrocket petrol 16 cedis 29 pesos diesel 19 cedis 49 pesos ntino eno so won se emfa ngo bone kamia se akosoro pa enam so ne mampeni ahwe se obetumi intervene eno so etu ndia bam na ewo akwanhyia nsem osiye ewo kumasere nkran kwantempo ne so no yezi ni paminu ena fe mu ahwe won kwa kanana emu nso nso e prepare mo den pa ana pe yedi mo nkyremo edia bana mami baku bi ano bani nrubone anase ye sususo ano di oyebi pa ano ano na yomu ina lida mpenifuwa ense sunumu ena ache mkrofo baku baku enkronso edi akano huwa di omu ye inanse we drink ibi ena wene tumi aye emo wano nye nukwa wayebi so ice cream wane usono wane tuwa wane iso epozifuwa bomba di edi echiri ema yensa ekusu sa emrantia ene emaba wawe numina emuo na mefa the Ghanaian Times enfa and to also anapay name and penny his excellency John Dramani Mahama Nevoni Edaha and watch recep Agassiz and now Quincy Cassia pa na so yeni kasi any breach your ball my conqueror gun and in answer and nipa baku baku ba what you know one to an amount ever my yasuma one so won't go to jumano wana quenchia ego go see any nano aye one aeroplane and answer helicopter what in a tune echo go here as you must any pain and her one kwa na abay a vessel of modia one a to me abwa and to say government pays compensation to a dependent and in one a bian one now one ma and one na je wona de sia na wona na wona ehwe omo no ene abamo aban abomode a etumi etue bibi etumi ede amawo mo no nso ye de nkyere mo etumi ede abasedia ewura mrakrabo age ne japade ye de to so no so no the Ghanaian Times to me edi abawa hanum say na Bank of Ghana di kokobon sempa di akwa ma Ghana fo no bebre no a ene say ebi no hanum a online and I said digital loan apps bi and the enrey bo bebre na so a wono hanum a say fisika na say ye hihye kakra bi be ma osika em wetu mi edi edi juma em wetu akwa kwajebo san Bank of Ghana di atuja say bebre na no hanum bebre na no hanum a woni abodin krata oni abodin krata na odidi juma wo men mo ene tizane ekonu ba ko ba ko adu no ne wona abomode a acho mu ina no a empempren se usika fo no modia na se odi usika bi amom so onye ntu ba bi ye fe ma so de ndia waso ba shepa no so no etumi edia ba na government ma menfo win sori sokra na ho be nyi se Ghana se dia fa ngo gbo no so na draw fo ne a chenka fo ye madwe so one beto lor fe mo ye ma peni aje aje ma wetumi ati tcd etumi dia free later bi aso eno nsoro edia bana pose for the hwemade agumu edia fa enipa baako baako enuma woni eye adwuma ankane ewe electrosem workers wona wotu nchini ene ade ebie no woni etumi abomode aye oyen hwemu edia fa pra woni pra ene ho a ebetu abona hepatitis b so woni ichere se 75% na enam so emo woni tumi liver cancer against ekoso ewo on my control ganem wei eye de oyen hwemu na so ni hwemu pa and why is and remain no at me at the ababa to jam.
1: Alright.
0: Now govern is also no mammy birthday we infra happy birthday kesie enko enfa emma miangasa mi teacher mi cheche ni kofa ba edema is impress multimedia college era wofa ejeni mboate ene eye ni birthday baba nyame nse ono nyo kesie ewa botre no wontu boase odi emfa ntiti ne mumenne yene so etumi ejira kase video so etumi ekasa ntira baba ene nyame nse aho ompeja mfura domu kwa domu omo eni so ade hunu obota yi na no entumi embre mo dia waka fa ho ne mpae bia wa ba si ni nsuru ewrade enya emfa emma wo and once again happy birthday enko emfema wofa ejeni mboate CEO edema Eastern Press Multimedia College won koko.
1: Okay, ano pe be da se pan se wait me the weather update na from the Democratic we say mo why na come the amai. Eh, osaba ma benji na dwana we the training today na to aso. Ade ma ene Bangladesh why crowd bi an so e de na kwa ma. Ti me ko ni ti osaba ma no pe mo ati.
2: E jo so bi di si.
1: Po nso boko di e.
2: Eh, uchi da po kwa ya do ano pe bi ya boko.
1: Ano ti aso.
2: Wa hwe suna adepa achi de rise asida na ede ebema no eh anu pe nche ke se enko informative fo nyina eh nche ni bi so enko ma ba ti fe o tu anyine woni job boy ka so ba ti
1: ni
2: eke to be nche ni bi enko mom nyina anu pe nche ni bi so enko ma taxi driver fo Mr. Frederick Dadumba any Mr. I can pay nche ni bi enko enko mom nyina na se anu pe di ni eche moye ntinten fidi nso ana de twa gubin se eh the president of the republic no dey miss am akọ e dey ama mpinfo o chim say mpinpe eh diesel Ghana diesel na use no on hwe na say omo nti so two cities are and no so e dey miss say betimi abona say no mo di diesel e di juma no so no chim say etimi abona bibia so no etimi gina yi a say dey feel the presence of the republic and so eno no na mpinpe oni enye e fono samo amoa ono ni di deputy PR my GPRTU for an on this so din sem e ba abonti o chim say em pem pem say the I'm pem for an say the president of the republic Canada e chim say ade a so ni pa ba o chim say say lawyer firm ye betum e ade a still na ho hia pa so meto lawyer firm na say ade a chim say drivers for omoto diesel e di du an so moto fan go di du mu juma na ade a chim say ba ho mo point no nsem bia opinion no so e di tuja en so eno no na mpempe e de akamuyo nyam ye fenu Michael Papo Alite eno de nsem etujo echi mu se ohwa e kanishi utimi se over foot bridge na utimi se somewhere no utimi se mpempe ga kai some activities be concern inti no utimi se edile a utimi se minim se obeka nsu ye ti e toto ye yi nsu jiri e beba utimi se omode nyinsie gwa kuma ho se gota emu esisi nyina ombe yiyimu bia ya utimi se nsu fo ha and kofo sisi structures nyo on be hwene mo se mo yi sa bia nyine fi ho a ti se mpem pem se djuma ye ni ntino ti mi se eno no ntina ma se mo be football no ti se akechi kaka e le be ka se dile no aha ntino omo he se omo wie sa djuma ye na o ti mi se omo de omani e beto as na se ma ko e kanishi football na na no so etimi abo na omo fo ni kofo mo yi su football ni di omo djuma no eno so etimi abo na mpem pem high court na ti mi se ordinary sem e bi e tu ja o ti mi se mpem pem openi e fro no maxo kofi djuma ono no ye managing director for Gihok mpem pem ofizi
1: former managing director
2: ema Gihok o ti mi se mpem pem ofizi na account o ti mi se o mu je di se fraudulent activities bi akoso o ti mi se openi o mu je di se no ho bo o mu nti mpem pem account be bank account be for ni no mo ofizi bank account na no se adi bi anu pe e twa gu pa na the workers of the Zoom Lions Press Department for ano mo so mo de omo se atujo a ti mi se mpem pem ye oye chire pa die mu adin na oye chire mo ye mu chire ma se aban no e de omoka aban de omoka be 29 months ni aban ni omoka ye se de ombe de didi se ombe de ato ti se ade e ha adwen pa nti no mo de ti mi se ade e fe no putes ti mi so mo de bi an se so pa mo se aban no ni mpenifo so be ti mi ate omonka na se e ka aban ni de no so no ma hwe na ma ba e omomboa na mpem pem ye the Interpol African Cyber Threat Assessment Report 2026 no mo demo sem e tu ga e chi we say wetin me say o hwe afi 2025 na ade a ye mo e friend say mobile money fraud na ma friend mbacho ma say ni ske bia ba o account no so na o hwe na o say ni ma de ni ma me mbacho offer new land wetin me say en say juma akosoa na o mo di o mo sem tu yo mo chi say o hwe afi 2025 na e sika gana sika ana say yes sika no dodo no 1.3 million dollars o ti mi say e sika o ti mi say Ghana for e ti mi ahwere e fa say en kofo e hu e sika ni sika ke 20 sem bi e fi en kofo no akachi en so eno no na mpem pem na kofo ano mo so om so aso mkofo ten bi pe ti o ti mi say sa nkofo mu ji di say ade a ti mi say e fra no say bon sam tawo ti mi say nkofo bi e di bi aye drink a ti say omo to e de ma school for e wo e kofo di technical university ti mi say bra o ti mi say omo dem src jumedi na essential so no na say omo aye drinker omo to na be drinker na say ice cream carton aye na to e na say o di bi ti say base bi ka ho na se o npa ko no to no ma na se so o fa taste so o ti do se denyu ti si ano mpenifo no ama ko so nko fo teni petia mo se amo so emra no eni mbedi na se bi a ho se ma si ye o ti mi se fa accident si ya buses ni fuo tanka na e ka ho ti mi se si ano nko fo mi nu e na se e fa mu e hwira o mo kwa na nko fo 5 on so there o ti mi se mo so mo prepare no so no ti mi se e yen se mbi etugu ye pa na obi de sie ye me de to aso so ye timi se mame bia se bio enche bio de ni kwa ko pie abrofo e man so na se be ka se abrochiri aha na mame yo de ni ni be ko chira abrochi na obi se o jade na fa o ba ga breme se se enam anam aya ho ya dra ibi aha enche o fa mbra na obi ko na mi ko fi na se mame bia na mo hwe ma sa na na wiase de wiase ehu na obi se obi je de so ko bie bie na mu no timi se enduro bi sisim Ndro bi se mpa je se uti mi se mami ne hu na ko de ni ko pie mu o airport trunk an hu beti mi a che ni ye pa uti mi se anu pe ye ni nsu en se bi e togu na de mde so so en su ye Nigeria ni bia o ga na ha ni mi se na uti mi se o betena ga na ha a che ye kaka na obi ntimi nche se se bi o ahokire ana se den ba uti mi se nko fom du mani ko pie mu o bia asim ni se no so na mu chi ma uti mi se mami nzu afa bibi ana se o ga se drug abuse no mami na fa bi mami ne ba uti mi se mami na ha ko to ni ba ntu azin gana si disa enko fom wo mante mo hono tim so mu se mami bi se djuma am se ah mami pa 2000 gana si dis na ti se 2000 gana si dis de sika sika tim se se bi o ye o ye hard kaka beti mi nyan easy no e na wo do ba o ba pa kwa ko 2000 gana si tim mo hwa se dabi dabi tim se mami wo afa enuma bi ara so afa mbo ni bi tim se e ha ne pa ntino obidi se me de mesem bi sian ma de eti fo ase brano brano om de no fide no to plan b fm no mo ti ejume de be ko so so mo so mo fo mo fide no to na plan b fm o ni po be edmond me ba se
1: ano pa me so be da se pa se wo ti me de training today no ato aso a o de si e de ama ano pa ye be di nkomo na en komo na chi no na usuma mwa kwenye anawetimi afraba suna wache wabi yonkuma ya ribaba tusimpi
3: this is